ambe boa motumi agya wo betumi aye se ne be ya uwie wo som asase so obenya wo sra kro. Strive to enter in at the straight gate. Pray to be wura kwan hia hia no mu. If say kwan no mu fa edne oni amere wo ntume nko ene botro bojo ni nyunu nyunu ye Christo som atu nipa bebre nipa bebre dwano ajo enam boni e wo fie adwuma mu bebia suku mu edwom bebia befa bia boni wo ho ti nipa dodo na ni bibia frɛ ne tene ebinum ni ye frɛ ne enokren kanka wo mu di dwane ade no etronko a etronko a okofa ne ne maba duty obedu tro wo oton a obedi tro wo na wo nyi sika nyina na hwere wo kra mfa so be na wo so na se wo wo heaven foforo bia wo ko atrofo timu ko ho ana na se heaven a Ananias ne Safira di tro wo mantumi anko no e ho na apeso ko ana yi se wo sacrifice tro di nyina ho nti sa sa heaven wo ko bia enyeye se bia wo sofo bi wo heaven bia atrofo ko dia na good luck to you na heaven ba ko pe na minimum bible mu ne atrene fo ne no credie fo e ko no ti wo se wo hwe wa bra bo ye pa carefree attitude emfa me ho abra bo ni procrastination monto ho ni ehuhumu mrewyo ni nyunu ye ni obi o ho a onhwe ne ho su ye kura na bibia opebia otumeye na opese okọ heavy dey bi enye ne sa oye sa ontume nko e mani ye ye e ka se strive wa e kire se o pray ahwehwe a kise wani abrepa wa koma mu no hu se se wanya saa de no a e di ayo I to say Yesu appear Jericho. Ne blind Bartimaeus ni freni na te se Yesu ayede obakromo ho. What is sentreni ni anwade a Yesu ye? Ti wo hu se ne last ye ni. Se Yesu wa ntiantie mo ama Yesu ahunu no ansa ne yade a ne na wie ya no no. Nti wo sha se ntiantie mo Yesu David ba humi mobo. Yesu David ba humi mobo. Nkrofo a wo mani wo ho no se come on ye kra ye ni atie ye utie tie mu do wo ha ye afi kra na wo mu tri no wo mu mani bufu mo o si Yesu David ba me se ye den humi mo bo o mu si min kan bo ko so me kan den den dia mo ye den what Yesu David ba humi mo bo Bible say Yesu each night praise the Lord nim pai boni ni tie tie mo no ma Yesu ye den kina tim krofo no mo kanchre nse wo mua na no o ma na Yesu sma on se mo ko kanchre ni se me frɛ no praise the Lord ai fe batimio su bae Yesu yen se kire ni ni ate praise the Lord krofo no hu se se woni ameria unya wo se kire ni e woni ameria unya heavy ufane dododo ni bokoboko unya heavy mani yeye. And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffered violence. The violent take it by force. If you hand him rest be seen there, Osra hinye no, oye ne ni breso. And krofu me ni abriye no, omu fene ni ni edinso, praise the Lord. Iti, e wose uweta so pa. You have to be determined man or woman. And send what to me break it through. Tembiana metaka. Sese basi brunya bana ukujwe mwa. Ini pata su. Bebi ya upeso ukukura untu menko. Pa upa ini peso uko. Ijwe mu brunya bra. Oshe de mwa anu akase. Vye konyese mkujina akase mpacho mamimra u. Ose aga. Aga. Osu bodye ni komubu. Ti unche weni mpo ni watu ya huwa manako. Uchon wa so tree wa tree wa ka bigu so it happen we yenko na hunguno eko na ni pre so papa e bin ma fani too cold chop ti hosa ti aso de no reaching go ko heavy and then plan nyamsem ko si nyina no bone ni chira ni plan go ko heavy ay maranfu and ti sa when you serious nyaminye serious with you praise the Lord. Heaven is a serious place for serious people. It was so written so far. No see the ubi usakra nensayo. Utwasu sa kusi se ubi u. Utwasu sa kusi se Yesu beba. Inti di ubi jina kusi evieno. Ono no obede bejino mkwa. Mpaye ni se. Ene usi e jina ubi jina kusi evie. Se wesi e jina.

mu no na eye wu pa pa pa omo bobra panti omo wu pa ni ahwe apanfo from so New Testament characters na fe yemre so contemporary times ni ahwe enipa na omo dini Bible mu ne omo bobra pa pa pa na omo susu wiye na bra utie we nyina no ehu hia pa se unsu behwe wabra boye se na ebe yankopon adom se wiye wadwuma wa asase so ha obenya ba bi pa ko home de bia na meka se so obi anya heavy ankwa afanyam so tigana se se ano pempo we se condition boye hu hu hu hu hu fine hu hu hu hu su kom diwa obenya nsua nom wuni sika kro omo moton si wuhia ne se misro ma mis wiye ya ukan wiye na oyibi na odi ama akoda kro a wonwene se hin menya bia hiem che se ne yemu ya obema obi na dru heri hwe sikani bidru ho hu se ensio glass wonya onya trema ne mom Lazarus omfa ne satin anonko bo nsium na odi afa James a na odi abredo na udru ho a ebi be won sa no ana en be mo hu se udru ho a enye dan ne hia enenye sika enye ahode enye din enye dibia enye tumi ne mom de hia any Jesus praise the Lord. Yehwe apam de dem Old Testament characters. Se yehwe enipa omo tena se wiase mu a omo bobra papa a omo wui ewo apam de dem a. Ne yehu ni se sankrofo no dodo na na se omo nyina omo ba bewu a. Obehu se omo ahyase na omo hye nkom. Omo hunu enisuade hunu efa heaven ho praise the Lord. Ebi se wo tena se no odi na dwene nyina emenyame na koma nyina emenyame. Ti hwe Genesis chapter 50 24 to 26. Genesis eti edionum nchemo edionu na ikosi edionu nsia. Na Yosef ka kire ni nuanom se miwu me bra so se miwu me nkwa na nyina to atwa. Na Onyankopon beba abehwe mo ampa. Nkom hye no hye no praise the Lord. Na beyi mo frasasi so akwasase a woka ho ntam kire Abraham ni Isaac ni Jacob no so. Yosef ma Israel ma ekantam na woka se ampara Onyankopon beba abehwe mo. Na monsua minompe emfri hanko. Na Yosef wui. Ebra na wedi mfrinshia wa hani du. Na wa sheni mu edro. Embarment. Wa si Egypt na nuwa wa. Honsi de wa mwani buye ntempa papapa. Densi ya mwani adi. Wa mstate we pyramids. Iti architecture ni mathematics ni sani ya menye na honi free. Mfrinshia wa hani du. Na wa sheni mu edro. Na odinoto adake mu. Ewo misri. Adofo no, Joseph ni wo. Fefefe. Uwu no o shenkom. Na uwu a, na uwu hele hele a. Ube tumi a shenkom. Bobra papa nwa uwu pawai. Echire we huo. Men tinasi ne mfani se. Nwa anano uni ne Musa. Abraham, Isaac ni Jacob. Omu nyina suso. Ebre omu. Omu uwa sumjemu. Jacob David ni omo make nyina omo hye nkomo ansan omo wu okan Genesis chapter 49 a long passage but ehonu Jacob oshira ne mabra wo bebe wu na Jacob frɛ ne ma sɛ momo aboa mo ano na menka mo de ebeye mo ena edie kire no ofa akole bia na sɛ ne bebia kire ne ebeye owo nyame ti wonim nia enyamma enyame yi a kire no eno okan de okan nyina nso ba musa pepepepepepepe usu wuwa na edie na obeka edie na obeye utiwiase wudu abrabo nyina ma bonsam ne boni ene yeduru bebie ni pedi boni mu ake boni akese enkoa ne nipeye aye di hye nyankopon abufu pa ma awie no aba eti eduru bre wo se wo tenase na odwen wo bra wo bo ho se wo twen mutan dakro ubewu na wu a obekko benkuma na se obekko nifa obekko sura na se obekko ase ho obekko heavy na se obekko hell he David ebra wo ba bewu ni a wo kae eya ahemfo nguma edin kan no etimie no nchimu ba ko se efe David na beni se wo bewu no o hye ni ba Solomon se osi mi tin ananom ewo asamado nkyremu bakwasi mi kɔ asase sufo nyina kwan owuo ye kwan a odasani bia be kobi etie din na yo berima
na hwe urade unyankopon hyede ne so benante na kwan so na obedi na hyede ne ne mransem ne na temudie ne na dance sem so nipa pi ba bewu a na o ma frɔ mo yire na o mo ma disika kokɔ ahye ha misika we wo ha ndie manfa anko bank enu kwa na o mo ka ho asem me dan we ni mikoko ofu ba bi ono kɔ de onwini ho na wo yesi na adwie dua nka na adwie to a komfo nsem ne beka wa wo dia no wa gya ne ho akɔ na wo di ma na ono so obekimbo ha na enye no ni first hwehwe bebia wo kɔtena febɔ wo wiase wo muye no honkonta so ka wani gusu anu adru bebi senye heavy na ye hell se se me kire oni pa wo motena se nyame hu hia wo omu wu ono so wo hu hia nyankopon praise the lord se wo transi ne nyame hu hia wo wu wu wo hu be hia nyankopon Moses who kind the book of Deuteronomy a womb remo no be wono or can't answer me in every no air day in a way New Testament characters ye by New Testament as well. Yen Joshua dear crans and if you are Joshua chapter 24, 15 and 29. Joshua eti edionu nine mekan chemu dunum na makan edionon cron Joshua chapter 24:15-29 Tienia Joshua ononso so obewu no obua Israelfo nyina no wonanim eno ohyase kasa kire wo mo ukaifi nchemu dionuna nchemu bakosi na Joshua boaboa Israel musieku no nyina no eba Sekem no fre Israel penifo ni won etitire ni wa temofo ene wa hwefo no hyai na obegina yankopon anim oja won kwan won o mudi nkra eji se wo kenche mudu nan na wasi na afei munsuro ewrade de wodi gya wo mo no no wo wiase wo nsuro nyame eni ema ekosu wo ma emu ni wiase nyina se nipa wo nyame e wo suro bi wo nyame mu a kombe yesa ne ema no omo ni nyame suro bi a omo nyi ni po se se nyame no hoko nsi obeka ne ni egusu no ho se na no meka kire wo ma mso nyame ni wo nyame ni ho afi owu a no obo mpa nyame jimi e watena si do brama ho hwi bra ne bone ne bonsamsem uwi a se na ohwi nyame wo si na afi mo suro ewrade na mo sum no mudie ni no kure mo na mompa enyame a mwejanom som wosioja eni mizri mono osi monsum nyame wo mudie ne dei enokre ne nipa pe kogu asori dem sankrofo mugu asori dem nyafa ye nyamamfo e fa ye homosexuals lesbians na wan kokra senke ye o eno na Daniel say a what kind book of Matthew say abomination of desolation abusu semo ebo man na obi de Sodom and Gomorrah picture eto mi fon so e wiram pon fifiri ho Yankopon shi ese kro no okese ho no sanete na uti ha wo enu bi na opese o de bagana gana gidi fo ha o enya de a wo sesa de no koso kra so fo me sori nyina ho ne mompa ye se druba bi na bai woni akukodro de kan ye bompa obe nya kukodro nya de obe kotesu mu amaso bi a wotutu sade ne nyina yesi hu de be wo woni a etuna se ye sisire so Yesu si dua be biara misre genua ye betutu egu ye tutu sa ne ma no nyina friga na ha ye tie mu ye hu ye hwan no akofo ya ba be ka ho so ye hwan wo ye professor wo ye millionaire wo ye dear we are not looking at that ye hwe nyame ne no sem ani ne nyame tumu ye mompa ye tutu sa ne ma no nyina fri o man no mo nti wo sum nyame asum nyame ye na wu a wanya baby papa ko na fe mo sure urade na mo sunu mudie ni nokre mu ose mo penya me mo agya no sum wasio agya ni mizrim no na mo sum urade na se eye wo mo ani su se mo besum urade a ene ya enemu nyi de mo besum no mfa se enyame mo agya no mo sum ya owo esio agya no se amore fo mo ti wasase so na enyame o na mimi Joshua ene mi fear for there e besum Jehovah praise the lord Praise the Lord. He Joshua wo wo nam jinesi wo si ye nti we nche madio no nkro no. Ebre wo wo ti asema o kai. Joshua se. Na ensem no chiri no. No ba Joshua Awurade akoa no we. Na we din frinhia wo hani du. Na wo sie no na japade mu. Timnat sre Sarah ai wo Ephraim bepo so e wo gas bepo etifi from. Praise the Lord. Ada from Yemra apanfo from the New Testament character Stephen ebro bebe wo no de na esiye babu maye ti asese wo nyandi suade hu fa nyankopon ho yo hu Kristo ansa da wo hwe
Acts chapter 7, 56 to 60. Asumafo nyumano eti enson. Mekai njichemo edionumunsia. Acts chapter 7, 56. Acts chapter 7, 56 to 60. Osi. Okai njichemo edionumunsia na. Okai fi, yankai fi edionumuna na. Osi na oti yenmo weni ebre. Stephen preachi we also omusakra na ombofu. We see ambiti hekas obi no da honi bofu omo bose unim ja ukodemu aka ubumfu me na oti yenum no wani ebre na wo chere wonse egu ne so na so no de na honhon kronkron aye no ma praise the lord se ne ye nu aka ye no wo obi bia wo so mo ni bre ho a honhon kronkron ma hye menka honhon kronkron e ka ye di tro ka ho no enu nyame nim honhon kronkron e di a de twempra kono boni ni tro ni tokwako ni ebufuo no da bi enu de nyame bi enka ho ye ka honhon kronkron a o chiri boni honhon kronkron o chiri boni bi se tinya me asimo frichro kronkron mu nyame kronkron no ho no ama ho kronkron ena osiesie ho akokro kronkron no mu ti bibie ye boni bia ne tun kwanta wa ye dey wa pai trokitikiti kura untu bi ni ti se oda su di trampa cho kwa sora won sakra wai wa sakra so wa hwe ase wo so sakra frichro die no bi se se no di na ne ase ni safere ko hara nyaw ne nyame do e be ko heaven ti wo so gitum na hu se troye mfa nko heaven ti wo se na ohwe suru din hu nyankopon ni mo nyam ni yesu se wo gyina nyankopon ni fa na oka se hwe mi hu suru se bue na onipa ba ni gyina nyankopon ni fa ebra steven e hu ade e suru na abie na nipa wo na omu ni ani ana omu hu bi omu hu yankoma si na bo etinye se wani we na di hu nyame o yesu yami bie wani praise the lord nyame amie wani a wo boada osi hun mu behun na mu hunu mu mo beti so mo ntiasi e ti na enkrofo mienu ana omo ni nam emasu kwamu no omo ni yesu ko so na omo ni mso ye yesu ko si se yesu bue wani ansa na omo hu bra obi wani pe no so otu yira e praise the lord omo si ya ye ne ni kasa no hun kronkru ha she ni menti na asem no e hyehye akoma mu na dare ya akoma mu na asem no e wosu ye mpa se yesu na ni na hyia ye hu ne ene ene enkrofo no kan ni ye no kro wonyane ampa wasori efu awufu wanka nam eti se wotu aso a wose ohwe na ohu suru se bue na onipa ba no gire nyankopon ni fa na odi ni kese tiemo na osisi wanso na obokridi koto hye ne so na osunsum no firi kro no mu ekosi no abo na adansefo no de won tuma gugu abrantie bi a wo frɛ no Saul enan ase na wo sisi fa na abo no osrese Awurade Yesu gyeme honhom honhom no wo mu a unwuye o honhom no firi mu a na wawu uso okra eno honhom ne ma wo ye nipa efiri mu pɛsi nipa no wawu and Stephen onim sɛ wo kɔ heaven wan frɛ bonsam so onye ne honhom wan frɛ tigare akonedi ofre yesu se chime honhom matransia mo ti se mi wusi o mi wu ama praise the lord o se urade yesu jime honhom no kotu ni nem de ni kase etem se urade emfa boni into o so na so fo mo bom pa ya gradam pa isi o ma pampom okunkum abo mini bible kro mo kenkan cement bag mu drum bubu abre wanu ko mo ye bayfo mini bible kro o kenkan we steven bible no o se enipa wo musi na bompo osrese nyame mfa omboni nyeden ento onso Yesu Kristo asivi di nechi ni wowuo no se ejafa che omomu nim ni awomo ye eti se Yesu na udi nechi a obebo Yesu bra obebo ne mpa ye ebra James ni John kan se James free through meshi Samaria fo a omompese Yesu no mfa kromu ho no Yesu kache se munim honhom kura eye juma ewo mu. Sofu wa ufri kunkuma buo unim honhom kura eye juma ewo mu. Unipa na ebana ma ame kumu nipa wame se nipa wame fri kunkuma buo ame kumu nipa nimo wababe ji nipa mkwa. Tise Yesu pa na udine chia ube ji nipa mkwa. Praise the Lord. Eti wenu mwene enipa wama bra boye kama. Uwe omonse mwamu kaini yina echese yenku ni mudie enu omu di ya nsanu omu fia sasisu akro. Usube tumye nyase yenku ni mdie enu biye di bra uwe trose mu. Nwa sakra wajwe enu kre mu. Nwa makwama yesu ababetre mu. Uwe apostle Peter nsuso onuse drubre uwe tie asma wakaye. Second Peter chapter 1.
1:13-14. Second Peter chapter 1:13-14. Peter nguma etosumi no no eti ba kon chimu du miensa ene ekosi.

su demo ni ohia di na koduru bebia ona mabosomfo ne kabrikire fo so ruaji jo mu nyina bra wo nche bi o yesu demo ne ebom pa safo no ka amen di pa life fo so bi ebe one wo ko ishira no da su hwe gu benye bi wai ko akoji bi amishira.

Eti nya dia e wose wusi masakre obi aye bibi media channel ensusu wakoma mu na ye de na hye ho enu ko betumi esu kwa ma wonko heaven eti si e ka koma mutia minim nipa bia na me kuma se ayidwisu na meti efie bi me loye bi fie eti oye ni monyamfo pa na ne banso oya asore muti bra wo yare da ho seriously no ne banu ka kirem na mno ko ne nchen o dampaso ntumi ye bibia na ekanyam sem kire no ne ade na ne banu ka kirem se eka jason fu meme sem ne wu no o se monsuma ko kan kire sumase menene ya aka ye ma ye bi o fa nche me nko ka.

ene di ebreye adi ankaye emfataye na ye nseno. Eni nyankopon na mna dumoso edi amaye. Kefate owuo, kefate ja. Eni nyankopon na miyesu suwe yu owuye friye.

Iti wukai John chapter 5 wa. Yohana asempano iti inum. Wukai free enjichemo edionu. Ena yenche niya. Osumafu ono ekachre edionu na yose nukre nukre misimu se. Di hotima se mnoji diya osuma minu dienu wadam kwa. Na oma atemu omu wekeme fri uwomu kom kom. Adune yu fri uwomu kom kom. De uwomu nwa mao dan kwa. E di se base unkwa kakre na ye unkwa kakre ukra ye fi ye nsa. Yesu si mini.

adedi ye ni pedwe mo. If you say ya yeah, ye tiasye, da yesu nti, wo yi ye ma wo wo, na yesu nkwanon so adedi ye hona mwa ebe wo no mo. Iti wo wo di juma e wo ye mo, na enkwen di juma e wo mo mo. Na se ye wo jidie hon hon kronwe nti, se de watro se mi jimi di, na mi kasai, yensu ye jidi, inti ye kasanso. Na ye ni muse, di wonyani erwadi yesu nu binyani yenso. Na eni yesu ne woyye ni mu achre. Na munti ena ni nyina ye na aduma ado suno afa inipepi so ama asida broso ama unyanko pweni munyam. Ye inti ena ye mpaba. Ni mumse ye hunam eni ni peyi ese mpwa. E munu hwano there is an inner man. E nipa no dane fofro, okra no oho, honhom no oho, omu nguda. Ze hunemu ni ema nko ye mpa, honhom no okra no, e ko ye ma won. Se ebase omu ni fi wa sasisu mpa, omu o heaven da ho chen wa mo praise the Lord. Se ni pinyi na pu on yasi mpa, nyanko pon aji wan tum. Fe Shedrak, Meshak ni Abednego. Se oma nko tu Nebukadnezar bosu munti. Edu won ko tuje maye den ashi won se ye nembre ya fm so ensemble beko so na mu ye dwe se ade obi enyinya minia na ye nyina ye nkwa so na nkola nkitin kitikit mo ni so wo hini pe mu we ah mo ku mo menya disu ama nkoda aka no obi a ensio no mo ko dwe mo sto mo bibia no no mo ka eso asase su bu won fo no osro abu won bim praise the Lord Jesus no mo ne fi heaven e ba genomo e be ha Shedrak Meshak ni Abednego ho ma Nebukadnezar busunsum ni ni hu se ah enyi nipa miensa na midi won gu genomo mi hu ba ko bia otoso nan na tade e hoate se nyankopon ba ma menti amen yesu no ne nkrofo se nyankopon ni yire no awo ba nyame obo adam no oyine mfim pade e no de bo eve oyi oba fri be man fim eti se wanware a na opesu oyi eba efri oba nfim a ontumi ara na Nebukadnezar ojidi e chese akrofo no wose di otoso nine no na tade e hoate se nyankopon ba eti mi pacho wo sakra o ma mempo on sakra ya ompe wase if you say ni boni a wo ye nyina wo be ye han na de di a chere no ni bubefu wo sakra na so papa sakra nya de obepo wase complete wo sakra na wo sofo on sakra ya ompe wase complete e mani nyo hukra se sankrofo ni nyina kutia wa nyame wo afa praise the Lord eti no osmafo Paul kan wo se nyankopon wo ya fa edie no nipa betumi ayeye eti wiase wo ya ye wo mu enye no ani beyond this world there is more ye wo heaven wo ho ne wo ha ye den ekọ ho eti ye ya ho ho ne amamfrafo wa asase so da kro be fa obọtọ esi mami na wu o papa na wu o wan kọ heaven a wo kọ hefa hell na so peso kọ heaven a wo so sakra wa dwen fi boni nyina ho na wo fa nyame se nyame wo fa sika se nyame you won't take gold as god you take god as god Umfo we japadie se nyame, ufo we japadie se japadie, da kure jebe toma manashe, se wye si jentumi entomwa osuru jeba betom, bibia beye grebu. Fe nyame se nyame, menfa sika se nyame. Fe nyame se nyame, menfa hudie wakado dua uwa udeye wesie wuma uwa se nyame. Fe nyame se nyame. If you say da kure upe umpo, ube jao yiro no maho, ombe tini siyo na ansape no omewe no omudidi na su de jem na oyedeye. Na oshe, if you say, wen siye siye, ubi oha so, mi hwe biye jame yirine me ma enye bone, fa kwa mpapa so, hwe bija wo yire no ma. Se nye beye ufi hana ukwa, nyanko pon adom, bukwa kotina, ni genia huto mu forever praise the Lord. Bebi a obi an mi pese e bom pae wufi wa kuma mu aka bibia kire nyankopon se urade. Na kan bidi mani agine sika nko a. Bidi mani agine asase nko a. Bidi mani agine ka nko a. Bidi mani agire ayire ni kunu ni man nko a. De sofo ke de menwene nko ho dwene ko ho wai. This is how you are papa, papa, papa. Look and say, petty do me, you know. Bible say, look and say, petty do me, you know, say. Na obu ombese nche mudu nsi anu. Wasi obu ombese, onipe bia wa yo defuasa asiso abepi.
no susu ni trim se minye den if se mi ni die me di mi no bai ebesie na o si die meye ni me dwiri masan na me si akese na eho e na me di mi no ba nyina ba den ebesie papa no yekue ni te se ni na no best farmer bank for money sika bebre no iti obeye best man farmer in the nation and a ba se afino odua ne ma nyame atonsue guso from first was as no bibia e correct no hu se se ni an oba no ba fi no empata odi ne bro besie su na isusa de odi mu be guso isusa iti obebu buni nyina no sisi akese e big silos se ni be a obetumi a store ne drew lean season bra bro ho aye din an wa sha se no yini kakran kakran kakran no oton jisika iti ebra wo yue na o ye na dwen se obeye sadie no ene wo de to ato se se mi wie na mi si mpata nam de niema no gusu a me a meka kire me kra se me kra ofa no podi e de nyame asese onim se kra bi wo ho eni papi om no anse wu wi adansa o kra no nwuda wo ohunhum ne nwuda onipa bia ne seye ti se den bia wa han a wotim owiase wutu akwa wo mfa dan no nkɔ iti wo kra no honhom no firi ni pedue no mu a wo gya dan no body no wo hɔ na ede kɔ to mɔkyere ye ho ayie wi ho apetɛhye san prepra na embrante egu ka mu yɛ se wo wu ni ebose ne ka na kɔ hwe tu na edunu ma sɛ ye wo oh da bene ni pɛ ni bɛte no mo hu se wiase nyɛ no ani there's more beyond this world iti papa no ka sa pɛ so be kan che ni krasi didi nom na woni e me pia wasi esia ma wa he ubei wa nye juma biyokura ehia oda uwiye ni nyankupon ka chere ni se nyankupon e ka chere ni se okwa siya anajuya obe je okra efruwinsem the most important part in your body your soul and spirit eko okra no hum no ko ni ema wasi esia udi chwe wonu no ebe ye hwan dia na odi tua to so obi a wote Ghana obi a wote America Britain wiase ha a wode wode ni sika edan ka na okuni papa wo ba ban kro no wo dia mro brain ni ye keka ka ho no na won kai se da kro be wo no wo so ye kwase ate se san kro sa papa no o se na onyankopon ka kire ni se okwase anadwi obegye wo kra efri wo nsam enoma wasiesie no beye hwan dia o se sara na de ohihye ejapade ma ne ho no nye odefo nyankopon fom no yede otie o skipi o banks ahore wo Ghana ne mom oni kobo e wo heaven oni nkwagye oni ahote oni honkronkron oni kronkron ye abrabo se nipa kro no sa pepepe no yede otie etie da oni beba ho so no hu se se nye sika nko a ne mom eye Jesus na bi bie wa kuma mu aka kire urade se urade home mobo na sitre nyina mu se mato api me bo over the bar non sila ti urade poa me se ne be a minya nkwagye aka ho na se basa me kama ni guso a na se enipadua no se ya okra ne honhom no ma ko heaven akɔ transia dida eni awieye Stephen wasa sisu ni esi ni nipa dua abo na ne kra ne honhom ne dru heaven Yesu hu no pe no sori gina ho a comrade is coming home ni pa we no de ne nkwa to ha ma me Jesus ono no atrase abo bra kronkron ne bra trene for a see for na twro for de no mu nim kronkron ya ne trene omo dia ni se that way you did that way you way rituals ne ni ma ceremony se mfa heaven ho eno na sorry for na jo ho adru easter ne de bregu ho ne nam ne na mabo so se Yesu e hu amantie so ye wi abo so ni nyina mfa nkwa jemre ni pa ne de cross kese ni nkitu akutuye nkomo ni njine mfa nkwa jemre nipa uu sakrifi boni ya utimu uira ufino uira ufine chiko pe mafufro ayete seja mame mandi ya maye lansi sise obetu yefi uira chako pe mafufro ne mano die ufu ukure chipe hee wabomu siyo mwenyina abomu siyo mwenyina sakra mwajwe na osura himara ene abeyi sutrasi ni hemo mpebe bia ubiye uye Jesus wabra abomu papa papa papa ewa so sakra wajwe ya teni ya udi uire ene mano ni bapa osi ni trisa biyeche na susa adankon se ni trisa biyeche ya unye biyeche mami no nusia biyeche ba unye adankon mami no nusia adankon ba
You don't know what you unim sa sane man na do ko hela da. Wo sakra nyame yi san to atenye fini nyame no nyina fi wa kom. Jesus betna wa on kan kire wo da se kan kire wo ba se na so sa dan ko. Unim sa nyame aboba no perfectly. Una wani hu ade ntina hu oba no sa. Dika ni nyina kire yankopon ka kire urade so mu anu onje onkwa every sa ne ma boni ni nyina nfa ho ahwa se me kwaso ya bombo si ya chef ni me ko heaven uti wani ana o de gym if say one sakra wo sakra if you fool be hu abonte so fool be hu ukru be hu yiri be hu ma nyina be hu se wa sakra enti so bi wo kristo mu a o ya body fufro ne ma dede ni nyina be twem hwe no ma nyina ye fufro nya me tumfo eda wa se Se ne wuni ya share disuye ya se, se ubi sayen se, niye ma etra hoda niye nisi su anase niye ma entra hoda. Bompaye se, eneni ya te, maninye mkwa, eni asumbye ma ye tefu nina wo Yesu Kristo demo. Ubi biara won sakre uradifi, wudumnu mobru humne mana jen sakra mapa. Bible mu die nubi, ayitumudi nipefi asasisu ko heaven ti se de saving ko yeno. Se basi yewye ya brabo wa asasisu wa yetumia ba heaven, nwa betinasi ye dida enye yewye. Radime bompaye se, ubi biara oshe we ni mno kane bone uradi hunu mobo na fachene se ne washe bono. Ama niye biara so abone dia bo urade bra wo ji won boni ji won yare ji won hia ji won kane wa mani nyina o yesu demo ena ye bom pae asafo no ka amen nyame won tino bo asipa no nyira ewo

se obe wiase na ofoforo no hu hia no anse me kwa soro asimasi me kwa so obentene ne nono ewo sasa wo ba ntokwa ntokwa etru etru adwama adwama ensensa na se wo ka wani gusu a ye nkwa gina anse ne ebua ba bi a wo bekro. Matthew chapter 25 verse 41 Matthew sempeti edionunum chemedua nan baako ena obeka kire wona wo wo benkum no nso se mo awa domemo mo firi me so nko da wo ja wasiesia mo bonsam ne na bofo no mo yankopon siesie hell ama onipa deseni osiesie mo bonsam ne na bofo le se wanfa wakuma ama yesu no ama metene mo Neso obonsam ne pia wati kwa wiyase ya uo bibia uye bia. You are being motivated, controlled and directed by the devil. Kai hun se e hona one no kro. Sa udu wakuma ma yesu ane hun hun beka. Wasi dudua oye nyankupon man. Wasi nyankupon hun hun ekao echre onion. As many as are led by the spirit of God, they are the sons of God. Dudua nyankupon hun kao ono. Ono omu ye nyankupon. Mayana metadi fula nini na ye mfanto hun. Se fula nini ukra baki tuwe bino die ne mchia kesi echira. Oye kai kaya omu tienu no omu ko. Sa usakra wajina ma kwa ima hun hun kron kron ekao tiseni ya fula nini kane mchia. Odobe fa kwa ntrene so. David say, "Enyomu kai edionu miensana." Bible maye tia say, "David, oh papa no de no dunya me papa papa papa papa. O kai enyom edionu miensano a ose. E radini michef for hearing hiame. O mami devira from edidibia. O jami konsiye hojo hojojo mikra. O demifa akwantine nesu ni dinti." Ni dinti. David yanshe ni huya. Omani yule free saa semwe ya oko bashi bahono. Nyankuponsi wohu David. Seni ya wesi ya jimi ya tume nipe njine ni mse mebane hon. Kweni ya wai wa makwame nipe kaseti ya midin kron krono. Ejwa mamoni ya waresaye mate midin hon. Ni ya uye ye wohu suha mubia kwa manipe kani ya mfre njine eti ya me. Eti makwai ma yesu metina umu. Obi osi sofo. Majabo ni nina kawe. Fani nina menyame. Fani nina ma yesu. Yesu uni wenchi. Enfa unko boni mo da. Wanshe uhu yena unko boni moa. Uhu nto. David ni wato ono. Psalm 51. Obompaye sakra kujo kujo kujo. Sese owo heaven. Judas sesu ye boni wan sakra. Sese owo hell. Oh, it is a what is a we are seeing my men fans and once a way did no adan was sorry no quajua no banner. You promote to me now me as soon as me or bintim matoka may see that all those things are good, but it's not the best. There's more beyond that. And you may piwa in which omo be we are see omunya sanya man you know moko chemini omu de koye. Na se won fan kwa adinti na oso do wire nyina hye sa ne emanuma oso do wire hye nyankopon mo na se ba se wo wie bibia wo asase so wanya baby papa ko tie na yesu kafa hell ho mark chapter 9 43 to 48 mark on sempa eti enkron me kan chema duana miensa mark chapter 9 marko ensempa no eti enkron me kan chemo duana miensa wo kan fie duana mienu ha wo se Na obiara obetu enkume ya wa jimi o jimi die mu ba kusinti dia no. Eye ma no mom se odi oyinyamo ekosan kesi esan ni komu na odi no koto epumu. On se pui mo uto mo ya amane na ebu akane ne ma menum ya mako osue. Kesi mu dududu na ya chichira famokon ne di watu mu ahwe ba bia ho ba kro. O se onya sa picture no na hu se uti wiase anye no ano no. Odi atumo edna kwa tupu mo. Na se wonsa etu usintidia. Eye ma wose wudi besini. Wose se wonsa tu usintidia cha. Eye ma wose wudi besini. Ebe kwa enkwemu sinse uwo ense mienu na wudi beko amani hunu krum. Uja inmudenumu. Yesu ochre ye mpicha. Ye kase hela ni picha. Wose janu nyede inmuda. Fire service ni biye ni hobe tumi edumu jano. Iwi ase mpo jato baby kakrebi ombe duru hone ni yemani nina dudu ona anashi. Na yekanya mija. Le fire service akase. Umiye koni yemfa tenda wan wan koko kudumuno. E unwe kikura kura kura kura kura kura.
Na wo da wo application be na wo betwira ba be fra wiase fire service for no baba. Eh? You see nyame nku anyame fire service. E ka memre bi na me bebi ana metie ne wo abaya kitu ebie ne ne tie a obuabua yen. Na minim de ba na dwene mo. Kitchen wo ho wanko kitchen anko soja. Me kwanya no. Me dia no partition ho. Eno abe plugu heater. Sa rubber containers yi bi majire yi bi na wa plugu heater. Minimo hwe mada. Me yeso dani de won so ada. Ti mi dawa na ju sa na mi hu se fire service wo pon pon pon pon ye ha de no bi. Esro. Pon pon pon pon pon pon. Afi mi bo pitri sorry mi hwe dem hu nyina wisi kumo. Wana mi dimri ke bi e prono. Bebi o plugu heater no. Hita no ensio na we ama hita na so rubber bucket no mo partition no be ho e wo se hie o hita no antumi anka ayi no nteye ya na mitu ayi no firi mu na me bom paye e den yakopon ase de me sa da bi no na that very night na na me san so die mo papa bi ni triun fita be bia e try devotion e wo ho ho no na bebi a metatra no e ho no ote and o se mimi na na meti ha ancient of days and am be control fire no it na dere to me and show praise the lord uti wiase o se nyame ni ho udi fufuo mewi apeteshe bra o se nyame ni ho hell ni ho nyame wo ho kase chire o deni ho di chire ye praise the lord ti se e kenyame asem anye ne ya ti efru obi ho ne eka nyenyame aye ne ya bra bom we preach with passion se ne be ya wa wunyi hell ni no be gie di se eni ho ankenyame mfa nhye bible mo eti o se mi hwehwe ma bra bo ye se ne be ya kwankyre nyame ama e betumi aboa me madwane afi hell mo no me yen me genie fi hen ma nye nye e hel ni ho e fe na o dem no ahyase na o tre mu esu a wo hyase e to ntwada all through eternity adofo no mo me hu se nyame onye ohwini o kekan se mu no na sem bi a wo ka ye no kre iti o ka ni Mark chapter 9 Yesu Kristo na na e kasa no e no o ka kire ye se se won se tu sintudi a twa e ye ma wo se wo di basini be konkwa mu Essence wo ensemie no na odi beko amani hunu kro mo ja enumu danumu de won aboa enwuo okra no enwu ohohom enwu na oja no so enumu da na se won nightu sintu dia twa eye ma wo se wodi nensire beko nkom essence wo enaimie no na odi obeto amani hunu kro mo de won aboa enwuo na oja no so nyedai enum wo se wani etu sintu dia tu Eye ma wo se wo di eni kro ebe ko nyankopon ahenie mo sense wo eni mie no na wo de obeto amani hunu krom de wa aboa enwo na igya no sunum da verses 43 to 46 no 47 sa short passage no wo si so nko amprensa wo si so amprensa a che se wo kire ensa de ne ye no kre ewom So kase tuweni anye se okofa fitie tuweni twa onsa anye se okofa sika twa onsa se onse ni fa na se onse benkum ni awoka ne se wiase wo ya ye wo mu no bi wo ho anyankopon adom wo ntete papa bebia wo mu ne mam ne papa di nyame asma tete no se suku no obekwa wo behwe na wakofa yonko bi a osi nyame ni ho ni nika bonus ne te sa adue a ye di ahoma so na sene na ototo ne nai che se nya ade a wo ni nyame wo bibia ye na kofa se nipa kro na damfo a Nyami a wo nyina obegye firi onsem. Na oji nyami firi onsem so hell na oyɛ dɛ okro. Bi so opɛ wadamfo na sɛm pa, ɛne Bible sɛ sɛ opɛ na sɛm te sɛ wonsɛ nifa. Opɛ na sɛm te sɛ ni woni ho hia no mpo ayɛ dɛ twa no firi ɔ. Te ho firi ne ho sɛ ne bɛyɛ a wonfa wonkɔ amane hunu krom. So nya ne hell ekɔ a, mɔ no nkɔ ayɛ dɛ ɔnkɔ
eni so odo ka ho no odo kro weni no kwaseme wo kiro semo eni so wo wiase a menki kande e kro fu hunu ekeka no ojejentwie fo no keka no bible se ojejentwie no ose na kuma mu se nyame nyeden eni ho ojejentwie no ose na kuma mu se hell eni ho heaven eni ho ojejentwie ni kwasea kiri kwasea ono nyaade a onim nyansa e wiase nyansa nko onim suru nyansa ti ni nyansa no nye fu nye complete nye total odo ho to so a dua bebu aka wo se mo eda ho bekwa ni egusu be hu se ukọ bebi a wo ye de wo mpe Luke chapter 16 23 to 28 me chro the fact and the reality of hell ni nyame kasa ukọ ahemfie na se ahemfu nkuma no kasa ubia kasa wie na ho henkese ni kase na na kasa bibia to aye de etwa nyame kasa bibia to etwa praise the lord nyame asemo ba bibia to etwa Luke chapter 16 verse 23 Luke and Sempeti dun se finche mu edionu miensa e krono. Beba mi kenyi ne chivye ye nwa kaya che mi se. Sofo, niye woka ene mati diye su madam fubi papa bi, papa kesie bi si keni bi se. Mi pa cho papa kesie lo, na sebu nche nyami ya sebu. Nyami diye le ye fana. Praise the Lord. Praise the Lord. O se, Luke and Sempeti dun se enche ma dionu miensa. O mene ni so wo asamado no krofosu uwa na asam. Pape enu wa uwo. So o mene ni so wo hinfa asamado. Se makai chere wo se, we nini huna die no. Enye nkusu ya ni tuye tuye hao ni huna die o. Nemom eye hum hum ni okra ne wo humo no. Enu ne mene ni ye den e huna die. Edi se honhom no okra no firi umu a eni nkosue no guo nso ye dai enhuna de endi papa ne honhom ne ne kra firi ne mo na eni nkosue no wa asase so enhuna de nso osoro no ye dai no hu ade e kire se wu a na ye dai inside na oma ne ni so no e wo asamado no na owo ani nyane mo na wo hu Abraham be chirichiri ene Lazarus se wo twere ne kokum atre ne fo ko heaven ne boye fo ko hell ni nyina ye everlasting e ye forever hell e ye su ni sechere ni amani hunu kwa heaven e ye ni je forever praise the lord ti bra wo wiya se wo se wo hwehwe ba bi papa na wo kɔ nyɛ se ɔte hɔ sa se o se ni se ɛne ɛnwanwanpo ɛnsɔre bi ne som horo kyerɛkyerɛ pɔtɔ ai ni bible mu ani nyina se wo twerɔ se mo ɛno na ɔmo kyerɛkyerɛ ɔmo nkrɔfo na wo ma na ɔmo kɔ suku no ka se ɛkyerɔ no nsela nka ɔmbɛnya 1111 anka ɔmbɛnya aaa Debi nonsela wutumi nya bibi papa bi afiri mo nyamse me nyina bible so ye nonsela Enya de betumi de heavy ama entumi fa he ma entumi ma won twen ho firi bone ho ni pepia kwa sori bebre omuda so wi cigarette ni sam masem ni boni bebre sa syllabus na nye papa se ye papa so e bi enipa no na ngi entu na kuma mu se na e be odi be ye adwuma enti wo so ti ase se wo si otie mu se Abraham humi mobo una san ke papa no bebo Abraham so hunu mobo ko betumi akasa Who an ensign why? O see a Abraham whom he mob crophobis is the way a nyon sem the yesu kaye. Sacrophone umri refumo. O see a nyon sem ye pa. You draw a hell ya will see ni hon who drew a ubehuno. O tiam will say Abraham whom he mob. Asma Lazaro. Na onfa ni nsatia no nkobo nsio mu na onfa majuju metekrema so na mi hu amane oja frama mo ewiase aye wade hia bebre heaven ade hia ba ko pe nsio finish wo pentuma patade wo dru hela wo hia entuma ne atade de wo hia ye nsio that's the greatest need in hell Na omu mustati sreye no, more than thousands of years, omu sanye dey, enkambi, kei nomu ni adi, omu sankebi. Na ube New Testament, so more than 2,000 years ago, omu sresa, omu nyensiyo nubi. Ebi ambi kase, uni sike di tonsiyo mpa, ushiye ubi wa abontiyo o tonsiyo, na se me sre, usi komu timi, minisika. Wanu nisi ube onzuwa yibi ama. Bi kura kola ebi ni asuma no, unhu bebi obi nye sikani di ashe msu so, e kana kuma anu ayede, uwe yibi ama. Ko hewe, na ko sire nsi so, obi nye biwa hwa. Uti wiasi ya, unimi wiasi nyina. Na usori ya na ukikanse mwa upe. Pope bia ono si nyamini ho. Na branti kituwe bia ono si nimse nyami ho, ono si fa plain sheet. Na draw circle tum. Na chemye no, oyei.
no bi se ha ne se mpese uhu se circle no gina ho ma wiase yeko school no se globe na ne e de kire wiase no a chemie no na e fa ha se aye niema unim e fa ha so so ye niema o ye de unim na mpese me hu se wiase ntu unim bibi o se da bi o se okay ba bi e unim no ne de unim ne holy nyame hye praise the lord Sorry, I see you, Munyansa, Unyansa, or him, I'll put your mea seboa. Dinyansa, and no, ma papa, no GD.